Eka san o. Akojopo iroyin agbaye lo nde se ti gbo yin lati ikanni Konga gbon magbe. Wells Radio 89.3 FM. Ti akale si opopona Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. Oye, Olorun Adegoke do ni iroyin yin saju egun awon koko to wa ninu iroyin na. Ijọba apapọ ti ṣeto ati pari atunṣe afara kata laarin oṣu merin le ni laarin oṣu merin le ni ogun ebu fọpo Dangote ti gbe owo epo bentiro soke o so di egberun kan naira o le ni apo kan gini bisa oyo tibo ninu iwe ofin lati fi kun agbara ijọba apapọ won Canada ṣiṣọ lojo owo odiyele ori ojo orilede America lati ida 15 si ida 50 Ninu iroyin ere idaraya Osime ti jasipo karun ninu ato awon agbabọọlu to niye lori julọ nile adulawọ. Ni bayi egbọ iroyin na lekunrere. Ijọba apapọ ti ṣeto akoko ọtun laarin oṣu 24 lati fi pari atunṣe afara kata nipinle Eko ti won ṣe ijawale akoko ọhun. Dipo oṣu 16 akọkọ ile itan seto tele won so di oṣu 24 alakoso fun oro ise Dave Umai olufọrọ na lede lakoko ayewo atunṣe ile tin lo lowo ni kata ati afara ido ni ipinle Eko o salaye wipe won ti pari agbekale ara tuntun fun atunko na to fi mo ise onimo ero eyi ti o mu irinna rorun ti o si tun daabobo afara na lati mo ba baje ni ojo waju Alakoso ohun salaye oro lori bi ipinu na bo ti se ni se pelu ipa pataki afara kata ninu irinna ni ipinle Eko ati awon ohun ti o wa ninu atunse ona ohun lati mu adiku ba sukere fakere to fi mo ona miran eleyi ti won gbegba ori re fun ikoja ni rorun Oga agba olopa lorilede yi Olatunji Disu lana ode yi lokede wipe idojuko eto abo orilede Nigeria o ti koja ihale awon odaran kekeke nikan o si ti di oro awon agbesunmomi eleetan negun kaakiri to fi mo ijinigbe igbebon egbe okankan to n ti awon iwo odaran miran lori afefe ati eto osuna won o se afihan wipe awon ajo alaabo won nilo lati fi kun okun akitiyan won lati ba ri aridaju pe gbogbo akojopo tele muye won lori ise awon odaran na o di igbese iwadi eleyi ti o ba ofin mo ti won si le lo gege bi eri nile ejo Disu soro nipase oga agba igbofinro leka ti ise amofin eni ti se are mo Bamidele Silas nibe apero egbe awon agbejoro orilede Nigeria todun 2026 to waye nilu Port Harcourt nipinle Rivers oga agba olopo ohun wa salaye oro lori bi won ko se le bawon agbebon ele ti won ba mo se ejo lona ti o fese mule labe ofin lori wipe boya awon ajo alaabo tabi awon araadu won kan se damo awon lasan Be, won si nilu eri, eleyi to gbangban lati le fi ba won sejo abi kan to fi panpe ofin gbe won. O wa ro awon ajo alaabo lati daabo bo gbogbo awon eri eleyi ti won ba ri boya lori ayelujara, lori ayewo ibi ti isele ti sele to fi mo eri awon eri atenu awon eniyan. Fun aridaju wipe ki won le gbe awon eniyan na lona ti o ba ofin mu. To fi mo iforo wa ni lenuwo ati siseto won lo siwaju ile ejo lai si idilowo tabi idaduro ejo. Ebu fọpo Dangote ati FZE won ti gbe iye owo epo bentiro soke lati egberun kan naira o le ni muri mesan ati naira marun won so di egberun kan naira o le ni apo kan fun galakan epo to bere si ni nipa lati oni lo ojo 16 osu kejo odun 2026 ninu atejade eleyi ti won fi sowo si awon onibara awon lana ode yi eka ton ri si isowo ile ise na Won kede owo epo tuntun ohun ati iye ti won ma fi gbe jade pelu afihan bi owo ipese won leti okun bo se roke si to si nipa ninu iye owo epo galakan ebo fopo na won so fa won onibara won lati ko won iwe ase igbepo won wa pada fun atunse iye owo ohun igbese atunse owo tuntun na o lo safihan afikun naira 15 lori galakan dondo ati bo se waye laipe ojo leyin ti ebo fopo na ti won gbe owo epo soke lati egberun kan naira o le ni muri mejo ati naira marun ti won si so di egberun kan naira
ole ni muri mesan ati naira marun ni gala kan dondo. Gini bisal ti sheto ati dibo ninu iwe ofin tuntun won ni ojo Aiko eyi ti o mu agbara ijoba apapo won po si ti o si tun satunto eto oselu orilede na saju eto dibo ti won seto re fun ojo kejila fun osu kejila eto dibo ohun lo waye ni aito odun kan leyin tawon omo ologun gba koso ninu odite igbajoba ni ojo kan saju ojo ti won awon alase eto dibo kede esi dibo are labe aba ofin na Are yo ne agbara lati ile eyan tabi yo olori ijoba to fi mo awon igbimo ijoba be o le se idasile awon ile ise ijoba to fi mo eni ti o joko alaga igbimo awon minister be si ni are won o tun ni agbara lati tu igbimo asofin ka lori asise tabi wahala oselu atuntun ohun yo mu adiku ba ijoko awon asofin lati onka meji le ni 100 si 95 to fi mo bi o ti mu adiku ba onka awon ekun eleto odibo lati 29 si 12 niye orilede canada ati kede owo odiyele ori oja lati koju igbese america lori awon oja orilede america to wa laarin ida 15 ati ida 50 to fi kun wahala isowole to wa laarin awon alabosepo mejeji na Ottawa o gbe igbese ifesi ohun ti o si bere si ni mule lati ojo kejo osu kesan ojo eleyi ti olori ijoba canada makane to kede leyin imuse owo odiyele ori oja eyi ti ari orilede america donald trump to file ori oja lu canada ti se aida 50 lojo abameta eleyi to koja lo yi awon alase ilu canada won ti wa foro lede lori bi igbese owo odiyele ori oja ti won na bo ti se wa ni ibamu pelu ti orilede america to si bere si ni nipa lori awon ile ise ti won pese irin ero to nti awon kan miran Iran ati Oman na ti n jiroro lori eto irinna fun akoko perete ati ipalemo awon ado loro ni bugbamu ile ti won ri mole fun ikoja lori omi Hormuz sibe Tehran se ikilo loni wipe oju ona ikoja eleyi to se koko lori omi ohun ko ni je sisi pada o ayafi bi orilede america ba fi le dawo ogun won duro te ba gbagbe e ranti wipe Washington kede igbese ibawi otun eyi to foju so ifogunmo Iran lati jo wa ara won sile pelu bi akowe akapo osura america Scott Bessent bo ti se nduko oko igbese alagbara lori oro aje ilu na Ni akoko ajoso oro won ni Tehran, minister fun oro okere lati Iran ati ti Oman, won jiroro lori alakale eleyi to ni se pelu ona ikoja fun akoko perete lori omi Hormuz ohun ati adehun lati wa bi won ti se yo awon ado loro ni bugbamu eyi ti won ri mole lawon ojo ona omi na asoju ilu Iran fun idunadura Abbas Araghchi o foro lede lana lori aba alakale ohun eleyi to je apere ifarajun orilede re Siti alafia tonti I muduro shishin. Agbawo waju I koyegbe agbabolu agba oje lokonren ti Super Eagles Victor Osimhen. Onlo ti jasipo kanon ninu ako ojo poru kwa wang agbabolu ili adulawo to ni yelori chulo. Lenye to ti kokowa ni ikpo kene lodon 2023. Koto ja sipo keji lodon 2025 to si tele ipo keta. Saju eto DJ Fie ya agbaye ti orile de li adulawo lodon yi. Kegebi akojo kwa iroyin. Osimhen ni yowo re ju lo je milionu. Maron dene ogonin uwo le okere euro. To ti wa lenye yande munde ti ko Ivory Coast. To fi mo agbawo eyin ko PSG Accra Hakimi. Anthony Semenyo ti Manchester City ati Ayoub. Ti iko lili, ninu akojopo awon ton ni owo ile to po julo lori nile adulawo agbabo lodun 2024 ile adulawo ohun o lo wa ni ipele idogba wayi pelu Brian Mbeumo ti iko Man U eni to mu ipo kefa lowo oke agbabo lu ohun omi awon merin to ntiran lowo kan ninu ofese won se meji pere to se nte siwaju ninu ipa re eyi to so di okan lara awon agbabo lu ti ile Europe nwa lati gbe julo E
yi lo pin akojo peroyin agbaye fun ti osan oni sugbon kin to ma lo egbo awon koko to wa ninu iroyin na le kan si ijoba apapo seto lati pari atunse afara kata laarin osu merin le ni ogun ebu fopo dangote ati fze won ti gbe iye owo epo bentiro soke lati egberun kan naira o le ni apo mesan ati naira marun o so di egberun kan naira o le ni apo kan ni galakan eyi to ti bere si ni nipa lati oni ojo karun ojo kerin din ni ogbon osu kejo odun 2026 ebu fopo dangote gini bizao ti seto ati dibo ninu iwe ofin tuntun won lojo aiko lati fikun agbara ijoba apapo ton ti atunto eto oselu orilede na saju eto dibo ti won seto re fun osu kejila canada kede owo odiyele ori oja orilede america laarin ida 15 ati ida 50 to fikun wahala oko wele to wa laarin awon alajosepo ninu tan mejeje ohun ninu iroyin ere idaraya agbowo waju iko egbe agbabolu agba oje lokorin ti ko super eagles victor ozime on lo ti ja sipo karun ninu akojopo oruko awon agbabolu ile adulawo to niye lori julo leyin to ti se idimu ipo akoko lodun 2023 koto de wipe o ja sipo keji lodun 2025 ati ipo keta saju idije ife orilede adulawo lodun yi eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni akojopo ati atunto iroyin na lo waye latowo kemisola williams edarapo mo wa lojopo ayelujara wa gbogbo wells radio 893 lojopo facebook wa wells radio 893 fm fanpage lori itakun agbaye www.wellsradio893.com fun awon iroyin eleyi to ba soju yin te fe kanimo nipa re e kan sinu kulo ikoro injopo wa lori number yi 0916893 2000 e seun te n gbo wa o olorun yo bukun fun yin e ku kale

Ìgbọ̀n ndị ọma, ndewo unu. Taa gara unu ọfụma, onye agha na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Wednesday, ụbọchị 26 n'ime ọnwa August nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluwele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gee ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị uwe ojii nọ n'ime Ogun Steeti ekpugheela ebe e ji ụmụ nwaanyị dị ime na ụmụaka atụ mgbere. N'otu aka ahụ, ndị uwe ojii nọ n'ime Osun Steeti kwuru taa na ọ bụ ndị amakekwu mere mkpamkpa mmadụ abụọ ji wee laa mmụọ. Mba Amerịka akwụsịla inye ndị mmadụ akwụkwọ ga-enye ha ikike iji bata ala Amerịka. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Ndị uwe ojii nọ n'ime Ogun Steeti gara ebe a na-akpọ Abere nke dị na Mowe, ebe ha jidere mmadụ isii wee hụ ụmụ nwaanyị dị ime na ụmụaka pere mpe e ji atụ mgbere. Ha mere ihe a ụbọchị Mọnde site na kepukepu ndị mmadụ nyere ha na o nwere ajọ agwa a na-akpa n'ebe a ha gara. Oge ha batara n'ime ụlọ ọgwụ na Mowe, ha hụrụ nwaanyị a sị na ọ mụrụ nwa nwoke, mana nwa ha ọ mụrụ o nweghị ebe a hụrụ ya. Ha wee jide onye na-enete nwaanyị mụrụ nwa ọhụụ. Ndị uwe ojii Ogun Steeti eburula okwu anụnwa dị ọkpụrụkpụ, okwu anụnwa dị ime ma kwọrọ nwa n'azụ wee gaba ebe a na-akpọ ebe ndị polisi nwere ụlọ ọrụ ebe a na-akpọ Elewero n'ime Abeokuta, ebe ha ga-enyocha ka ha mara etu nwa amụrụ ọhụụ si wee fuo n'ime ụlọ ọgwụ na ụmụ nwaanyị dị ime e ji atụ mgbere na ụmụaka ha kpokọrọ na ebe a na-akpọ Mowe nke dị na Ogun Steeti. N'otu aka ahụ, ndị uwe ojii nọ na Osun Steeti ekwuola na ọ bụ ndị amakekwu nara onye uwe ojii egbe o ji arụ ọrụ bụ ndị gburu mmadụ abụọ n'ebe a na-akpọ Ikire ụbọchị Mọnde. Ha kwuru na ndị uwe ojii mmadụ abụọ ka ndị a merụrụ ezigbo arụ ma buru ụgbọala ndị uwe ojii ji eme mkpagharị iji wee chọọ ndị amakekwu. Ha buru ụgbọala wee buga ya ebe ọzọ, ebe ha were mgbọ wee chọọ ya mma. Ndị uwe ojii kwuru na mmadụ abụọ ndị a gburu n'ime Ikire bụ mmadụ gbara afọ 49, aha ya bụ Nureni Shobowale, na onye gbara afọ 43, aha ya bụ Said Akinrole. Ha kwuru na ndị uwe ojii kwuru na ebe ha gbagara bụ mgbe ha nwetara bịanyere m aka n'ekwentị nke mere na ha gara ebe a wee hụ mkpamkpa ndị amakekwu mere n'ebe a na-akpọ Ikire n'ime Osun Steeti.
Onye isi ndị uwe ojii ọhụ ewetere n'ebe ahụ, aha ya bụ Ibrahim Zungura, ekwuola ka e nyochaa ọfụma mara ka ebe ụgbọgụrụ etu mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ, ka a mara ndị mere mkpamkpa maka a ga-esi wee jide ha. Ebe onye isi onye gọvanọ nke Osun steeti n'oge gara aga na minista na-ahụ maka marine na blue economy, Adegboyega Oyetola, akọtọọla mkpamkpa e mere na Osun steeti ma gwa ndị uwe ojii ka ha foro ntutu taa ma tinye anya na mmiri ka a mara ka e ga-esi wee jide ndị mere mkpamkpa n'ime Osun steeti. Mba Amerịka ekwuola ugbu a na ha akwụsịla inye ndị mmadụ akwụkwọ ga-enye ha ikike iji wee bata Amerịka, dịka onyeisi mba Amerịka si wee chọọ ya, Donald Trump. Ha kwuru na ha akwụsịla ebe dum n'ime ụwa niile ka onye ọbụla na-achọ mbata Amerịka bụrụ onye nwere ihe ọ ga-eji wee nekweta onwe ya anya, na-abụghị onye ga-abata na mba Amerịka ọ bụrụ mba Amerịka ga na-emere ya ihe ọbụla ọ chọrọ. Ha kwuru ugbu a na ndị niile ga-eje ajụjụ ọnụ maka ịbata mba Amerịka ọ gaghịzi adị ka ọ dị na mbụ. Ndị mba Amerịka ekwuola ugbu a na Amerịka na-achọ nkatọ akwụkwọ enyere ndị mmadụ dị 2,000 ka emebie ya ugbu a ma ọ bụrụ na ha agaghị aga ajụjụ ọnụ tupu ha abata mba Amerịka. Amerịka ekwuola ugbu a na mbata obodo ha agaghị abụzi ka ọ dị na mbụ, na o nwere ihe onye a ga-enwe tupu ekwe ka ọ bata n'ime obodo Amerịka, n'ihi na Amerịka achọghịzi ndị ga-abata obodo ha. Ọ bụrụ ihe Amerịka nwere ka ha ga na-atụ anya na Amerịka ga-eji wee nyere ha aka. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị gwara unu na ndị uwe ojii nọ n'ime Ogun steeti ekpugheela ebe a iji ụmụ nwaanyị dị ime na ụmụaka atụ mgbele. Ndị Amakekwu emeela mkpamkpa n'ime Osun steeti ebe ha durela mmadụ abụọ mmụọ. Mba Amerịka akwụsịla inye ndị mmadụ akwụkwọ ga-enye ha ikike iji wee bata obodo ha. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na ebule laa azụ, ọ bụghị ọsọ ka ọ na-agba. Chukwu Okike Abia ma gozie unu dum. Buru unu ụzọ, bere unu azụ. Onye agara nwanne ya.

fi ope fun Olorun oba oba awon oba oluwa Olorun oba to mo gbogbo to si le seun gbogbo oba to so wa to mo wa oba to mo ri gbogbo eda eniyan to wa lagba laye Dingbini ki awu o ma se gbe oba tin gbenu afefe tin patu yumo atabatubo Olodumare oba to lo korin kese Asiwaju Ogun lalo akeyin Ogun labo oba to mo wa oba to ngba wa lojojumo oba to tun da wa si ta tun le wa sori eto lone ta wa ka wa se ti igbo gbogbo eyin te feran ikan ni wa gbo eyin te feran eto edun okan e ope pataki lodo Olorun oba Emi gege bi eyan kan ko si gba temi o ki n dupe lodo Olorun oba ni bi kibi tin ba ti bara mi o edakun e mo binu Tori mo wo pe en ti o ba si to Olorun ni ninu aye mi emi o mo bi temi o ba wa loni o Bi mo je ma n so mo leyin na ni bi kibi teyin na ba wa edakun e gbianju keyin na ti e so n pe Oluwa e se o Ele ma wo pe ibi ti mo wa yi kini ati e n dupe ibi ti mo wa yi ko temi Olorun lati gba todun ti

kaabo si akoto eto yin eto wa edun okan ni osan yi pelu emi omo yin ololufe yin olaumi omo layokan aya won ni ile odebode emi lomo la emi lomo la emi lomo kikan emi lomo muduru fun emi lomo ti rin ti ki sojo rara e bo se nki mi niyan ni dile baba mi lohun lori eto edun okan ma wo iriri aye e lara idojuko awon eyan lojo kan ojo kan to je nkan edun okan fun won to je pe gbogbo gba ti won ba ronu soro na e o je tin du won lokan oro yi le je oro to ti sele lojo to ti pe e awon agbabo wa ni iyan ogun odun feli bayi ni mo njo eyan lowo oro le ti sele lojo to ti pe ko je pe raborabo re gan yo wa je pe igba ta wa yi gangan ni gbogbo re yo di so atayanyan igbese tawon kan ti gbe lojo to ti jina rere awon ti wa wa ni aye titi wa ni bayi lo ma je pe boya awon ni wo ma wa ko ere gbogbo nkan ti won ti gbin iwe mimi oga so wipe awon baba wo jesu ajara awon omo bayi le yin o wa mo kan ase le bayi ohun la bo aba o ta fa soke yi do bori se mo pe ko le sese tabi oro to sele ni yajo ton wo pe oro yi bo se wa nsele lo ni gbigbona bayi lo ni wara nsesa yi e je nso sita o ka won eyan mo kan to nsele o ta ba wa awa ma wa fe ti gbo awon oro na to je pe elomi ma fe gbiyanju lati so pe boya awon ma fe nu ara won so opolopo gba ni eyin na te de ma mo pe opolopo gba la wa ma fe nu ara wa so tori awon oro mi wa to je pe awon to lo oro wo ni fe jade pe koda gan telomi ba soro e debi pe boya ko daruko re gan ti soro awon kan kan to je pe o sese ki won mo eni na abi o sese ko mo bi gbogbo re se ri wole ti mo so pe sese lagbaja bayi ni soro igba mi gan awon oro ta mo so lori afefe gan ke se awon oro to je pe o sumo wa ni ayin o le da won ilu amona ilu awon ilu to je pe o yi wa ka ti o se pe ibi bayi gan ti won ma so pe eyin na ma nse ru eto ba ejo e dako e ba wa bi awon eyan ti won gbo yin o mi si ni itosin bi bayi amo ki n gbo nkan ti won ma so opolopo gba te ba ri tin ba daruko awon eyan to je pe mo n soro won ko se pe boya won wa ni adugbo wa bi agbegbe wa nibi o le je pe boya ilu Eko lo wa tabi awon ilu orisirisi awon ijoba apile

ko je pe ta wa ba wa gbe ti gbo oro na e ta ba wa gbe wa sori afefe ta yana na ta tu gbogbo e pale to je pe o ti ye wa yekeyeke eleyi te wa ngbo wa na ma lanfani lati pe wa iyan ta ba ti pe awon number bota ta ti se oju opo yen le lati gba awon ipe yin wole e ma wa lanfani lati pe wa ba wa da soro pe ah iyi te wa gbe wa yi o bayi ni ki won se se o ko se kan to le ti ogede ni e jo se bayi se ri ariro eleyi a fin deru loro ama awon oro kan ma wa to je pe awa gan na ma gbo opopolopo gba mo ma so fun yin pe ko se gbogbo oro ta ba gbo na la ma gbo wa sori afefe awon oro mi iti ogede ni ko to nta yin ada pon o da eleyi se bayi ewo nkan ta se ri o da eyin e lo se bayi eyin na e lo se bayi loro ba yanju ama ito ba wa so awa lowo to je pe awon wo pe ah ah e dakun ibo ni atu ewo la tu gbo yi awaga ati wa wuro pe ki la ti e fe ro soro na a se mo pe gbogbo wa la ma ni boya ta ba fe ti gboro gbo ala ma so pe ah boya kan se bayi se mo pe o soro oluwa re ti o ba ti soro to sele se eyan se mo pe eyan ma mejo dada te ya ba so pe ah boya bayi ni ki won se se bayi ki won se se ama wa tu wa ro pe e ma jo se awa nikan e je a so fa won ololufe wa e je ka so fa won eyan ti won gbo wa mo si ma ndupe ojojumo ni mo ma so pe mo ma ndupe tori pe ko si gba kan ti mo gboro kan wa te da mi da mo ma so pe ko se nkan ti eyan le da se tin ba gboro wa sori afefe emi nikan kan yiyan na ne emi nikan na ni a mo so pe boya e se bayi ko le se se be mo dupe lowo gbo eyin baba mi eyin mama mi gbogbo eyin uncles and aunties na te ma ba mi da si pe ah e wo logbon tomo kekere temi e se je kan se bayi mo dupe lowo gbogbo yin o tori wipe igi kan o se dagbo se mo dupe tori wipe e mo ngbaruku ti mi e si mo ba mi da si ani ga tuki yin lekan si loruko awon loga awon alase ati oludari ikan ni wa nibi pelu olowo obo ti ni mi fun sa yi egbon mi Steven Ige ati awon amugbalegbe won ti won ba wa se gbogbo elesese ki eto ni oso yi ki gbogbo nkan ta nso ko ba le ja

ka san gbogbo le eku jo meta salafia la ba yin o asiki yin ka bo si akotun eto yin eto wa ohun obirin lori ikanni Wells Radio 89.3 FM ko to di pe a kan lu agba mi eto e dakun e ja seba foba to laye oba to lorun baba mi baba alai ni baba olori aye kabire o si olorun to tu wo ninu anu re ninu ola re o tu da wa si titi dojo oni o je ki oju wa pe ohun wa gan ko leni inu mi dun nitori pe mo wo gba ta ti bere odun yi mo ri pe ope lo ye baba nitori pe gbogbo ona ni baba yen fi dara si wa ba ti n gba ladura be ni n gbo koda awon nkan ta ti ran ti gba ladura gan itun se fun wa olorun to mo nto ata ni lojo

0: ati ri bi the normal thing, the new normal pe bi ti mo ri re eh kini big day after all eh ko se ni eh le isele ni jeta bo ti wu wa le bo se se re ko si nkan to sele se wa ri eh e je tete fun yin ni update nkan mo sele nkan re ni o si sele lase edumare ki wa lo bi ti awon aro wa ti mo sa npa lati atataro se ri oga agba patapata fun ile ise olopa ti orilede wa Nigeria eyin o so tin ye yin bo baun baba wa eh baba wa Olatunji Disu won ninu foran kan eh Disu ninu foran kan lana won ti so awon oro kokan temi gan gege bi oniroyin ti mo gbo ti mo pe ah hey se pe bayi lo tu se ri se mo pe nibi ti yan ba ro beyan gbon de ti yan ba tu gbon kan mi ba wo pe ogbon ti e se o ti e bere ni oko eti ipari won fara bale yan na awon oro kokan awon iwa kokan ati awon ise kokan ti awon omo orilede Nigeria ma nwu niwa ti a si ro pe bo ti tona niyan a se pe ilu ti o si ofin e se o si nbe ni asa won wa yi ah
1: ko
0: bo fimu o eni si awo pin moda e seun ninu foran ma ora ge tekeke nitori asiko sugba farabalẹ so fawon eyan wa won so npe eh awon ti won foran kan ma se kini kan ma se idajo owo tele bo npe ni jungle justice ibi ti emi ti ko ti kokori foran o ni won ni pe se je mo pe jungle justice ati mo pariwo re idajo owo a mo pariwo re tawon eyan si mo pe ko da sugbon ni after all ah eleyi se bayi
1: o nkan
2: bi bu ko asa ba wi ni
0: eh ko si nkan tan fe se fun
2: eh ko to ti e ma ndu emi ni wipe bawo awa ko ti e ye mi ta ba ti gbo pe boye eyan kan koda be ba ko ba te jalubo sa ba yo ti mo sawo eyan lara pe
0: ni suru asori gbogbo be oni koko mo fe fa bale eyan na statement ti won ni ka wa bere si ni ma wo ka ma tu pale leyo kokan sugbon ibi to je mi logun ju ni idajo owo hun itori idajo won o pin sona yele yele fun apere won so pe ninu video yen ninu foran yen pe eni ba race force alarm gan to je pe nitori in ti o soju e o kan didi pariwo lojiji pe nkan bayi lo sele ti ko si ri be
2: tan ba
0: ha ti ko si ri be tan ba pada gbo iwo to race force alarm o ti se sofin Nigeria ijiya nbe fun atawon ti won sare sugba pe nkan bayi sele ijiya na nbe fun koda won ti e ti wa so pe o n koja lasan gan o ti ki won pe kare
1: o woran to ni o je kan e se fun le n se
0: o to ye ke se fun olodun lo mu
1: se
0: ti won pe e ti o ti ye yin ba
1: pe
0: o kan koja lasan o so Olorun won se e kare jare won ni jiya nbe fun se reyin gan lo wa jam laya tori won didi so ijiya yen ni labe ofin orilede wa Nigeria won ni pe biru eni be tan ma gbe lo si court ijoba ile ejo ni pe koda o kere boye won odun 14 14 years pe o ti e so pe e kare nten seun e mo ba se lo
1: si to buwolu
0: pe o ba ni
1: elupa
0: se lorilede wa Nigeria yi se wa de mo pe nta fi sawada yi ta sin tupale yi o wo po pupo e ja koko wa bere lati bi camarades force alarm so ti mo bi ti mo fi bi mo fi so pa fara bale bere un pe eyan ti e koja lasan ara fun mi si pe le gbe wuri ni o je won ti sare race force alarm ka to fe dupe o ti di pe tayada pe ti roda won ti pele lori ni bobo lati fe ete je kikini yi awon eyan wa
2: awon elomi de fi mo nse tanu won mo pe ni o se nkan amo bi pe ko won fe fi ya je won mo ti ri ko be te pe ko se kini yen o ẹni yẹn ngbà tá sì rí tí wọn pé òun mọ òun kàn fẹ fi ìyà jẹ nígbà tá sì wà ní skul kò sí òun ló mú nkẹ àmọ kò sọ ọrọ kò race force alarm yẹn kọ àwọn èèyàn ṣáà kó ṣáà di ìyà jẹ ẹni tó ní ọgbọn tó jẹ pé àgbàlagbà ló sọ pé ẹni ṣùgbọn èyí tẹfẹ tẹ ń lọ
0: ọmọ
2: ó dà ẹjẹ àrókòdo ọrọ ọrọ náà ká tó mú lọ sí kínní nígbà tá sì rí máa tú fúnra rẹ gan ló sọ pé she didn't take it.
0: Ṣé ẹ jẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀ ọgbà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ní tán ń pè ní force alarm ó wọ́pọ̀ púpọ̀ bí fún àpẹẹrẹ ẹ lè wà láwùjọ àbí ojú títì ojú pópó kẹ ẹ mọ lọ ẹ kàn gbọ ká tó wí táwọn yẹn bá tiẹ̀ ti wá gbọ́ báyìí ibo ló ti ṣẹlẹ̀.
1: Tẹ bá rí yàn tó sọ pé ó le lásán ṣé mọ̀ pé ẹlòmíì tó bá fẹ́ jẹ́ kán fìyà jẹ̀yàn tó sì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe ń lọ kò sí bóun ṣe lè mú ẹyẹn jọ́ sáré pariwo le
2: lásán.
1: Ẹlòmíì ò sọ̀kalẹ̀ lórí ọ̀kadà ẹlòmíì ò sọ̀kalẹ̀ ẹnu mọ́tò tó ń lọ bí tiẹ̀ pé ó le kò gbúdọ̀ lọ. ko si so le sugbon wo pe ona wo lo le kokko to le fi tete kokko bo mu eni
0: mo le yi mo le
2: o te ki ngba won yan kan to ma so pe o ma pariwo le le lori ni ti to ni ma treat ni yan
0: eni suru se in ta nso yi se o wa normal se in to ibo se akori ni yen te pe akan mo fi iwa to je pe o ni iwa ye idiya fun labe
1: ofin
0: ah ah force alarm akan elomi akan fun bi apere fun to so mo lo raja ni oja kan ni le ibadan yi ni dako bi ti mo ti lo raja o wa je pe arabinrin yen se transfer yo o sanwo o sanwo seni na ni tan wa sanwo si o ti tete ri owo iyen de so pe ah e wo ari daju re pe mo ti sanwo fun yin o ba de pe e mo da mi duro eni ti o gbe mi lo nduro yi o de confirm re iya to si fe to reti owo ko ni bank account ti a fi wo sms ni duro de ese mo pe igba opo igba mi awon sms yen won tete deliver lo ba di pe o fe ja mi jibiti ni o fe lu mi jibiti ni lo ba di kon pariwo gbe wiri le arabirin yi lori ka to wi ka to fo ninu oja to gbaju gbaja ni le ibadan yi ni awon afi bi pe awon kan duro de pe e te si adaru kokan ka sare
2: mo ya ke ba won si lo wa taya
0: inti wa lo de to se pe ati se nkan mi to ba je rere tete yara si lori ede wa Nigeria sugbon to ba deja keji ton ati sare tagiri ikwi moda to reyin na la gbawe boya ke ba wa wo se situation country na ni lo fa ta won yan fun ma raise false alarm
1: nkan to sele o ni wipe sheri ibi ti mo ti koko fe bere nipa oro yi o ni wipe gbogbo awa ta je araalu awon kan to jo mo ofin ta ba mo eje ka ma bere eje ka lo mo nitori wipe sheri opolopo nkan ti opolopo wa nse a mo ewu to wa nibe nitori pe aimo ewu to wa nibe fun awa gangan on lo gba laye to je pe ibaje yen fin gbile si laarin wa eye wo ngba ti arakunrin oga awon olopa ti won so awon nkan yi gege be se so lekan emi na ko awon eko tuntun to yato si awon nkan ti mo ti mo tele ni bibe be na de lo se ma ri ni odo awon elomi na to ba le farabale lati gbo pe o duro lasan o wo ran e de mo pe ki nkan to sele bayi ero ti pe
0: ni o
1: bi pe ni bi te ro pe si ti nkan sele boya o wa je oto ni o
0: abu yo je da
1: ni to ni nkan ti won so ko nse pe boya tori pe ko nse oto nikan ni won ma fi fiya je
0: o
1: jo oto gan ni to to le ni yen se ma se
0: sele be ni
1: pe wa nbi be ti camera ba ti gbe yin mo won won wo ni tan ri e de won ti awon agbofinro ti won ba fe sise
0: won a sise lo ko
1: won wa awon eyan yen ri ni toto so nkan ti e wa bere oni wi pe opolopo awon eyan nitori iriri nkan ti o da ti won ti ni so ti eyin tori ti awon eyan ba ti eyan ba ti ni iriri awon alokolo
0: gbigbe yi
1: te ba ti ni riri pe ki won gbe nkan yin lo nigba te ba nigba te ba gbo wi pe won wa ri eyan kan to gbe yen
2: yo fe transfer agreement
1: ibinu I to se yin yen o ni e ma wo yi pe ele ton ti e mu iyagudo je to ra won kan ti se ta rowo mu won o lu ma nfa to je pe tawon eyan ba ti gbo he lasan bayi won ma ti korajopo iriri ni sugbon pelu iriri yen agbudo se iriri wa pelu ogbon pelu awon
0: eseun
1: awon nkan ti ogagun to je olori awon olopa ti won so fun wa yen pe eni to ba se pe won se ase ma se pe ofin ofun wa ni ase wi pe ka se enikeni basu basu ti a ba ti le mu won tolorun je kan bo ti wa lowo eja fa won le awon agbofin ro lowo ohun to ba wa wu won ku won se looto opoloko ma se pe ni igba mi ti won ba mu won lo si odo awon
0: ekiri
1: pe won le ma se idajo to to fun won bi ru ba se se pe wa labi ofin won a gbe lo court igba mi te ba lo rojo pe e lo fejo sun won o le ma de court ko je ninu odo won yen na lo ma pari si so iyen o le fa ki o je pe awon eyan ma wo pe kaka ki mu won lo sodo ijoba to je pe won a fi won sile ebi ati ri eyan kan ti o lo ja ile to lo ja le ni ile kan to je pe won de mu won wa mu lo si police station igba kan wa mu debe ni eni to ni le gangan tori omo to nba won sole lo mu eniyan lo si police station igba kan wa de police station won wa ni eniyan so pe ohun fi eniyan sile something like that
0: won pe ohun to sise
1: ni je mo pe ni ton fi sile ngba to ma tu to bi ose to tele o tu ti pada lo leyan tun lo jale again
0: afi bi so lore ha se roro dongu jo sister an so ya ti first alarm idita fi n so lori eto leni ni pe o wopo gan lorilede wa Nigeria recently koda lori eto yi lati so awon omo lewe kan to je pe won se dajo owo fun a fun akegbe won to si la pe o gbe mi
1: o la emi e lo
0: yo ko de se ni ko sanan lati gbo ru fi isele buruku bayi ti si se
2: ni edun mi gan tori omo yen o mo npa e won di papa le lori ni
0: e mo wa gbagbe koda bi ba ti soro yi lo je ranti aye igba to je pe iwode pe esasi e mo je agbagbe bo ti sele ngba orisirisi awon all in the name of pe inu bi awon ala ilu na se awon ise labi ti ati won se nigba yen ti ko si ye kan se mo wa ranti nigba n pe o lawon fonran kan ti sa n ton fo kaakiri gbogbo aye olujara mo si gbo nigba n pe gbogbo awon ti won ri ninu fonran kaakiri na to na se ise iwa iwadi tan dele won pe iwo o wa mi fonran o lowo si pe o ya eja se ni bi ko se to ati bi ko ti ye ibere mi wa leleyi aside pe ofin wa nbe iwo ni ibile re this human affection lori ede wa Nigeria se ani money to fi je pe lo to amo pe elese to ba se o ye ka fi ka hand over fun awon agbofinro po ya ele ti se sugbon te ba de bi ti won tin se jungle justice yen ise atowoda abi idajo owo fun awon elomi awon irinse tan lo gan awon agbefunro ogbudo lo fun na tan fi mo fi se ni na ni suta se u ma fi ni wa ti ku ni abi inu bibi na abi revenge na lo toyun lori ede wa Nigeria
2: e bu ma fe gba agbon ibi ti queen mother to so npe elomi to je pe boya o ti ni PTSD je pe won ti ja lole to ba wa ri ibi pe kini transfer of aggression yen yo sa fe se amo seri ototo ni wa o so mo pe ikan ti mo wa capable of elomi le ma le se ko si tori mo ti ri case ri to je pe mo witness to je pe won se ru
0: so duro mo gbagbe o
2: mi o le duro tori emi ni mo ni phobia fun eje to je pe le
0: ipon o fe ri
2: se mo kan ti o ti cheri ibi ti ma fi le ko ye mi emi na ko ye mi tori aboro gbe igi to ba ri awo igi to lo wo de fo mo eniye lori so n dubai se mo ke ma igi to je ko ni kini eni to gbe gan infi wa mu yen o jan mo yen kan lori I to se tun ma n ka mi lara ju pe fi kini e wa ga kini e wa sana si
0: o
2: se
0: le ara
2: lo to abo wi pe tan ba gbe won lo si odo awon gbofiro ngba mi won le ma le se to pe ko ta won eyan lorun amo emi fi pe that is the be kako ja fi pe kini bi ri ti ku mother so se to file to tun lo se
0: igbe sugbon o mo pe labe ofin ko fe si ilu ti o so fe yen pe bi pe odaran tan ba mu gbogbo won na si ni eto la ni abe ofin there is awon
2: na right mo gbo nkan ti oga olopa yen so won ni pe everybody is innocent
0: until gbogbo wa ni a so pe won believe pe
2: o ti se kan ko mu to na pe boya e mu sikun
0: o ti gba ta ma to se se wa di jile
2: pe o se kini ilo to lo to tori se human feelings I don't know where the place of human feelings are won to ma se ru nkan be yen asi pe e je ka ti fa won to je pe won se act yen gangan e je ka fi won le ka wo pe boya awon owo ti wo ni human feelings eyin te wa be ko
0: aha awon to se kare mo se lo
2: se won pe to ba ye pe bo se se kini yen to je pe
1: nje mo wi pe e ma binu nje mo yi pe nibi ton tin se elomi to ba to ni imolara to ba n so pe a e ti sile e mo pe won tu koju si eniyan eniyan gan ni won tu wa je pe kini titi yin ede ni abi kan na jo ni yin ni e wa ni pe kon fi sile eyin o gba nkan to se ni o se nkan bayi o se nkan bayi nkan to ma nfa niyan
0: seri inu mi dun nitori pe oro yi o wa ni asiko to ye ko wa this video ati oro ti oga agba ile ise olopa o tin wopo o wa ni asiko to to ki lo si fa ti mo fi so be e ma gbagbe n pe campaign eto oselu o n lo lowo lowo bayi e si mo n pe gbogbo wa de ni 2027 o de tan orisirisi hey oh u la mo gbo ka kakiri inu mi si dun pe won si oga agba ile ise olopa de bota tete san pe wo bo ba gbo ah u to ti o ti sari daju pe lo to enikan bayi lo se nkan bayi bo ba duro sibe ijiwe an be fun atawon tin sire idajo owo ijiya na n be fun won that aside sugbon mo fe ka sare wa si I trust ifokotan lorile pelu awon orilede wa Nigeria ati ile ise agbofinro ta ti orilede wa Nigeria se mo pe oko gba gege bi nti eyin meji so ni ta ba ni pe ka pe number ta si a ma gba awon mi le pe to so pe wo ni gbagbo to to ati to ye ninu awon awon agbofinro nitori ko won le mo sise won bo ti to abi bo se ye emi o si ni gbagbo ko won sise won bo ti to ati bo ti ye bo ni a se le redeem trust awon agbofinro abi bo na ti le redeem we awa ko la redeem we bayi e ko mo rede wa Nigeria na la wa na bo la amoran wo la le gba awon agbofinro pe o da boya te ba rin bayi yo boya awon mo orilede wa Nigeria ton ma ti ke fi ru sele be won ni don ma dekun ojogu justice won le ma san pe odan ri oya igba ise ijiya to ba to ati to ye ewule fi efi je so ti oro mi le niba
1: nkan to wa nbi oro nkan ta nso yi ti oro ta nso yi to ba ma nipa to ba ma ni to ba ma fidi mule ni orilede
0: yi
1: nitori pe gege bi iriri ati iriri to je pe eyan kan lo fi ejo sun ni ti awon lopa ni to de je wi pe ko si nkan kan ti o sele si eni nitori pe ati ri be dada ni ibi ta ngbe to ye pe a ma lo fi ejo awon eyan sun pe won se nkan ti ko da ta ma reti pe boya o ye kan ti e se ijiya to to fun eni yen to de je pe ko release si nkan kan ta le so pe o sele to ye pe eni yen kan ma tun lo se ago won a pada de a tun wa di kanran jon gbangan pada ara ni adugbo ni lati ma tun ma so pe se be ti lo ngba te lo ki le mu bo nbe sugbon ti a se nso yi emi fe so wi pe ki won je ki ofin yi ko je nkan ti won ma boya won ma fi aye sile ni ori biru radio bayi ni abi television abi lori social media na ti gbogbo eyan ni anfani si ki won so awon ofin yi bo se pataki si awon nkan ta won eyan nje mo pe gbogbo opolopo awon mo to nse nkan ton se yen ton lu awon eyan ton se idajo owo fun awon eyan won o mo ofin to tele ki won wa ma san bi a se gbo ton so yi ko ma ti e kan bayi ko je nkan ti o ma se lojojumo to je pe ti obi gan ba dele to ba gbo pe o mo pe o ni omo to je pe o na
0: e mo binu pe mother won mo ran ti lara nkan so lana ni pe iwo to tu si e fon ran gan na jiya nbe fun continue
1: so ti awon obi dele ti won ni iwo omo ton ti mo pa won ni omo to to le darapo mo won lati se pe o nkoja lo ni tori ti won na eyan
0: nibo nte kokoko gbo nibo lo ti
1: se gbogbo wa to ni kaluku lo yo nkan ton fi se tomo ti ye ba de ti san le so to ba ti ri gbo lo sori ero aye lu jara o lo wo nkan ti ofin so ni nsin yi o ma ba won duro me se mo ko bi to ba ti gbo to ti so fun awon omo won omo mi a ma o le ma o le ma suraka boya tele tele ko baba won na
0: ko baba won
1: na duro pe ko ti e so pe
0: kare
1: die die na lo ma ma kuro la re ko wo won nigbati o ba wa wo won to ba ri pe looto ni nkan ti joba ni won ma se fun awon to ba se ko sele kon mu eyan kan ladugbo kon wa mu lo kon wa fi jofin kon wa ri pe ni tooto ma ni ijoba ma tele nkan ti won so a le mule sugbon ti awon eyan ba gbiyanju a mu eni to se ase ma se laipe ye eyan to wonu ogba to fo glass moto to ko gbogbo nkan oni nkan lo ti won ba mu ton lo fi un olopa to ye pe o debe o kan pada se mo yi pe awon eyan ojo mi ti won ba ri iru eni to se be to ba ye po wo won ba bi won o ba ti e le pa won se le se sugbon ti awon eyan ba ri pe ijoba ma ti n tele ofin ta won gan so pe
0: awon agbofinro gan ti n be ro dada
1: awon na ni won so pe e ma na won o esunbe mu won wa sodo wa gbogbo idajo to ye la se fun won kon de ri pe idajo to ye ni to to ni won se fun won se mo yi pe okan awon eyan abale si alakoko kon ma je ki awon eyan ma mu nkan to fin so lera lera
0: oni kaluku
1: le yago fun awon idajo owo ti won se laimo a de tun le je ki okan awon eyan bale pe ah ijoba ma tele nkan ton so eni ton mu lo e wa wo eni ton mu lo si agolopa lana won ma ni pe won ti gbe lo court court ma ti dajo fun won ma ti lo gbe won se mo yi pe okan awon eyan bale pe ko ni di ke eno e ma wu le eno e mu lo sodo ijoba
0: so se dakun so ni to so ko to di pe a re jo
2: da gbogbo to ni na bi nkan ti queen mother so ati pe nkan ti mo tun wo ni wi pe se mo pe ti nkan be yen ba sele how accessible is the ohun la won agbofiro
0: bo la se ri won
2: no un pe se mo pe ti oro ba sele mo orientation ta give ni pe boya e mu yan kan siku pe o se iwa abaje bawo ni how accessible kia ke se mo pe ni
0: ka le se follow up fun pe eni te mu ya
2: bi eni to mu yen bawo ni bawo mo se fe je so lede ibo how accessible is the police force lati le deliver eni yen fun won
1: awon lopa wa laye ka wa ninu community wa won wa ka siri
0: won wa laye
1: se ri eje ki so fun yin
2: gan ni awon awon agbofiro that to that kind of situation to let me believe pe kikini yen to aggravate to je pe to ba je
0: to di pe o gini ti
2: there should be a need
1: ki won ba se ri ninu gbogbo community ni awon olopa ti wa ni nsin
2: e so wa gba to wa community iru nkan be yen wa sele community ko ba le dekun e to ma di pe won yen ma
1: awon ni igba mi e nilo lati pe akiyesi won si ni o ni to ba sele to ba sele ni community bi ta wa awon landlord wa ni gbogbo opolopo community ni awon landlord association yen won ti ni community police whatever ti won ti wa so to ba sele community yen awon to je landlord association yen won ma pe awon
0: nearest police station
1: ni adugo wa bayi ko ba sele tabi ko ran asoju lati nu community yen lo si police station ko wa ni tosi police station kedere won ma send representative won wa sibi lati le dekun oro yen tori awon eyan le ma le mu won lo
2: case kan to ye pe awon yen wo intend lati boya se elese o pe kini amo wa wo pe tori eni yen en to ye pe won mu to ye pe won ni ammunitions da lowo awon wo pe tawon o ba kokko se elese pe boya ko se pe boya
1: ko di sam
2: e ko ma boya o ma gba pada boya ko ni boya joko
0: injuri awon le se ka won se kokko gbagbara lowo
2: ka won kokko gbagbara lowo e ka won subdue e na ka won to pe awon agbofiro e mu awon pe to ba je pe in a deadly insurance o ni pe ko ba ti fowo kan eni kankan bayi in a deadly situation be yen ba awon agbofiro se we fe wa sibe immediately lati le save awon
0: ti won ba o sa mo nkan ton pe ni self defense yen de in den do lo pelu iri to sele se mi gangan ninu adugo otodo temi emi lo si
2: ati pe how can you keep the person
0: ni so o na ni iriri mu fe so fun o mo lo si ile ijosin ni over the night ni na ni royen te koda mo ri odarun koda odaran na nitori won ti fi jofi mai ni o wa si adugbo wa o fe se asemase ko a lo ko lo gbe ko sare ja wonu ile olorun si gba fun olode adugbo wa ori musikin o si gba agbara lowo re o disarm gege bi olode o na ni right lati sare ja pe alakiti lo le ja o sa overcome re lenu kan o si mu o ni okun kan bayi ta fun ladugbo o so mo polu na titi dile mo ti gbogbo adugbo fi de ni awa adugbo la wa de ta wa pe olode olopa pe ati mu alokolohun ki gbe kan ni ile adugbo wa isoju wa bayi dan si ti mu sukun tan si mu lo a si follow up e so ti yoba a tele dada pe eni te mu yi o se ko se pe yo pada wa mo ko se pa se dajo wo fun so ti yoba e se mo ti da ibe mo ti da lo o ti yoba hi kan ni Wednesday 89.3 FM le tin gbo eto ohun obirin lati atataro video yen foran kan nibi ti oga agba kodapata ile ise agbofinro ni oga agba tuji disu nibi ton ti soro nipa ka mo se dajo owo fun eni tafi ka kan mo kan raise false alarm lasan ton de ti yanana awon ijiya ti nbe lara pe ka mo se awon ise kan awon iwa kan ti awo si foju si gege bi omo orilede wa Nigeria ta ti won pe is a normal thing na gbo aba tin gbe way of life wa nu in ton so la yan na lati atataro mo si lero pe be tin gbo wa e ti ri ogbon kan ati omi e ti ri mu a fe saye doju oja na nigba ta ba pada de labara keji eto yi yo oto ni bi ta gba yo si yin yo si mi were si ni o je e mo yi kuro nbe o a nbo

Mo ki eyin temi kakiri agbalaye e ka bo sori ikanni wa ikanni West Radio 89.3 FM e mo pe to ba ti di ago mefa irole ko se tomi ti ma ngbina ya eto sport assembly ni e wo emi ti yin toto oruko temi o yi pada o Raymond tanatana o ya gege bi e ti mo gege bi ise wa e mo pe a ma bi yin pe nbo ni kini on ka yin mo se tin bon le ni abi bi se le si wa abe fe ya le epo repo e wo assignment yin o le o e gbe radio yin si West Radio 89.3 FM e wo gbogbo nkan to ba jo mo eto ere idaraya ti o le jamba kan nu ibi le ti gbo gbogbo here we go gbogbo bo se nsele lagbon eto ere idaraya e wo gbogbo e la ma ja yin si

Onile mobode kin to wole o aja o supa ni mi mobode Olorun baba mi. Tori pe ewure to wole ti obode o deran mo sebo o agutan bolojo to na wolu ti obode o deran mu bosha. Kabiyesi Olodumare Olorun oba mi ibare. Oba mi ti n gbe ni pekun orun omomo to mori eda orisun ayo gbogbo eyan oba bebebebe to ti n be to ni amọ be o wawawa to ti wa to ni amọ wa Olorun oba mi oke kabiyesi re Olorun Olorun oba mi ibare. O ga ga ga orun o gba o fe fe fe orun o gba o gun gun gun orun o gba o borun o se gba o be na laye yo gba o o a foru sele o fi aye se apoti tise gbogbo aye patapata wa dabi elenga ni waju re oba mi oke kabiyesi re Olodumare Olorun oba mi ibare. You are bigger than the biggest. You are mightier than the mightiest. You are higher than the highest. Kabiyesi re Olorun. Olorun oba mi ibare o. Akin ninu ile, akin loju ogun. Arudede ola oba mi, arudede ola. Alaafin ajobo asu dedede bi ojo. Orogo jigo, ekun oko oke, gbolo igba ni ti n gbe gbogbo oro koro mi. Kabiyesi re Olodumare. Olorun oba mi ibare. Kai o to mo be o na lo ti n be nigba taye wa. Iwo na lo wa o bayo o ba setun si mo. Iwo na lo to mo joba. Kabiyesi re Olorun. Olorun oba mi ibare. You are the God who was, you are the God who is, and you are the God who is to come. Kabiyesi re Olodumare. Olorun oba mi ibare o. Iwo ni eru jeje oba mi eru jeje ti n fi eru beru leru. Iwo ni eru jeje oba mi eru jeje ti n fi eru leru wojolo. Eru wa reru, eru n sa o gbogbo won patapata n sare ojo kijo kijo. Kabiyesi re Olodumare. Olorun oba mi ibare. Oun to fi n ṣagbara ko ye eyan. Aye wawawa eyan tututu ko se tu o wa di aditu ise Olodumare. Kabiyesi re Olodumare. Olorun oba mi ibare. Ero n ba mi Olodumare. Oun to fi n ṣagbara se ko ye eyan. Mo daye mo ba irun lori ni bi irun se debe emi o mo o. Mo daye mo ba la lowo ni alabe to ko emi o mo se. Egungun lo fi romo sinu alaboyun, alaboyun je gbigbona, inje tutu be ko debi omo nbe o. Ise re na ni Olodumare. Kabiyesi re Olodumare. Olorun oba mi ibare. O tasomo bi eni taso. Atijo emi ti nwo somo ko soko kan to fi gbero. Be si re somo